inipa omotene wiase po nyame didi nyame atemtietie nyame so ye bone na dwen sakra ewo yesu mu no ehun ahia wo na eduru bra wo mu wuo senia omusika e bible wo bika na enemrenso yemrenso fonso ewo bika timi pese me kenkan bible mu die na ansana maka enkrofo mu wuo no so ho asem akyerew senia beya ebefa bible mu asem no asemuhia Testimonies of dying infidels and wicked men. Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4. Jeremiah eti dun sien chimu miensa ene enai. Na se erade kano ema beni ene emama wawu on ha. Yine won nanom a wawu won ne won ejanoma wawu won asasi suono hon enie sa. Krono anase omae no eja wo ho ama bone nyame ne die nti o se obi a ewo no ho se ne mami ana ne papa enam so mu nyina di bone nti se ne beto om chemu nan uyade ebe bubo won ama wawu won ye won yie na won sie won obedane dane sumina ewo asase ani na afnane ekom ebe dwire won na won afuno ayeye ewie mu no mane asase so emua eduane ni atwerosem ekafa enipa omotena wiase na omde boninkwa na omegya omho ama no ni okafa onho no no asmafo onwuma no etinum echemo bakọ ekosi du samre yemra na enkenya emre pa wo asafo di nkan no mo In Kenya ni ehwehwa ma Ghana ehwehwa ma wiase nyina se ansa na Yesu beba no oh nyame nka be Kenya wo ho bio ka beba besre wiase bio ma nipa wo ma wu ohonhom anyankwa bio nipa mo wani nso mo hunu nyame no mo hu heaven no mo hu enkwa ko ma nyankwa bio edi samre na Kenya ekoso pa asmafo no ya adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne yiri nso asakra be kansafo no ho ne mom no mom makwanse ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wanum nsuo no binte wo sie yi nsuo no firu mu nyasa wo betumi awu edi se wunya nkwaje anensan na wo dapo aye boni mo nsuo aye boni wanum binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne beboa wo se basa onu nu e kan sika se mo kansa sesɛ mo kan bibia na se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven ti fa eno na abraham ka kire lot no Wasi ye nua no made ti na wasi ye kon asase su ha ye tran fie sei kakra bi ne ekɔ iti mesira o basum dwe mra ye ntem wai asum dwe eka kronkron ye ho ne de kɔ heaven without holiness no man shall see the lord follow peace with all men and holiness without which no man shall see the lord iti minia fa wai iti samri ananias ne ne yire safera o mato asase Barnabas ne din kan ton ne die. Na oba he no si Peter. Ma hu se nyankopo adwuma no hie sika. Ti me wasase bi makoton me di hu sika nyina ba se ne ebe di bebu onyame adwuma. E na ofre ne yire se ni monyam a Barnabas nya wo se ensu enya bie. Ye beton ne mo ye di nyansa beto ho. Ye first kan nyina ko ne mo ye kwa e beka se di sika nyina ko. E na nipa pititi aso de tro o ma fa na gudie. Omunim se hell no mo kro. Ti amuno muha ebre owie pe na Peter ka chense adinti na uma kwama bonsam defo no wura wakoma mu na odi tro kire honhon kronkron honkron kron o ye personality ti se nipa ye watin kan ye huna de ni bibia no eti nipa no pifa de se honhon kronkron de mframa keke da bi o ye nipa bi subhana ti bi bia nipa wo no ewo mu no no susu obi Enye nipa no wadi atra kire no honhon kronkron ye nyankopon na eye onyankopon na wadi atra ye dey akire no okan ye kutukum na ananias da form na mrantie na fa no ko ne yire nsusu onim ne asie obaya na bitte bisan se praise the lord hallelujah ne mamin praise the lord enya sem ketua obeti di ba bia na okan kire de se asema wu asase a wono kunu toy me pese me hu no kure wo mpa Eti asema wukunu kan se sika na modije enwa na modije yana. Osu, praise the Lord, hallelujah. Sini esi dwe radina banabasi nsua shekiye.

0: heaven. Owo kitchen no tie oda esinasum laptop a odi tie ni kunu dia o se o ha ni kunu ti ono akoto ni dia ti de tintin ni tie nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon court ma general hospital ambabio na ansa na no o ka kire ni kunu se o mketen se wo fio no o pese o to foforo de sense ho na wanye na ni kunu bi sense a nye wa na o ka so beto curtains na wo dia sense o se a ye ka heavy as ma wo se curtains na similar things e kuma se ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na o ka se mutia sofo ana sorry o ka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu o kanyam sem bebia woni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na o ka ni kunu si dan o mutim ifie ne nim eho na deeper life ye ye uncle fu a yenso ye wodan o ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fofra o ye no o mi enkompo no nko hwe bebia adwuma na duro se a ye ka heavy asema o se dan se base wo wo se wiase mo na nyame mie wani ma wo hu ne e frɛ ne heaven a de be kan fa ho bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne e frɛ ne heaven a wo be bu asase su ne ma nyina se sum na so ade yo smafo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo ngma no etimiensa ye kan efre e kan fre nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no Kristo nti mibunisa de hwere nanso ampara midasu mibunu menyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebroso no nti nti na mehwe noma no nyina na mibunisa sum na so ade de Kristo aye memfaso eti owuye omoka kire me mate masofu nipa be omuko ho no moye 7 enso brother no holiday no ye bompa ye mi bompa ye wi anam se no se ne mame ya ho keke sitie se wu a o se me ko chie ne kuno tu ka hu ne ye ko da wenya ko chie o me ko na busu afo no nyina ho am de go on so hallelujah ma obi atrat enu ne hia me wi ase ba bi amadro hwi hia me bi o se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wawu e ofre ne sister ma me kan ya me asem chire me ko na sister no fi obo ene bai o tini siyo sana misheni nkwani se. Se ubi kwa brochure ya yinsu. Ye ni aji. Ti se ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kuno ebusi ya fu yine tini mwada se se wanya heavy yuko. Arenda u tini siyo sa. Okachure ni sa nisisa so onko deeper life. Ene wa asho mise. Onko deeper life aso ubo. Na ibini mwenyam faso. Ude trahose ene tiye na usu guti se dabu wa watu usiumu. Ne dawbe kwa niye gusu wano. Bewo se heavy kuna hair so sonko. Adofu no mdiye tuwa ya semlo. So this is the wonders of God's grace. Nyankupon na dum wangwa suono. Ni ashe the gospel of God's grace. Na wachi bakuno. Unyankupon adum asempa. And then ni ayeshe no si godliness through God's grace. Nye misu. Ah, enem nyankopon adomo so ba babu maye ti asese nyankopon bo nipa te se ni seso ebre nyankopon bo wiase no twa na ni twere yesu no twa na ni kire honhon kronkron eno ka kye se mumma ye nya onipa se yen seso eni yen su ban so
1: amen
0: ebre nyankopon di ni su ewura ye mu no eno obonsam ba da mo nche no ka kye se nyame wonye correct kra Diana osi ni bio no ho na power no nyina ahye. Udi bia ba ese nyame. Nye se wotete nchen se ohye nyame ase. Ubeye te se nyame no amu. Na obonsam tie. Ami Adam tie bonsam. Na ewiewie ni pa basa. Nti nyame su no efriye mu. Odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio. Aye mu ye papa ye. Ojo tini kronkron ye eni niema papa wo nyame mu a odi bo ni pe nyina eni ni pa mu bio eni je asumje abojo chire ayamoye papa ye jide ojo ni daho eni ni pa mu bio sisi di aba be sha nan no eni honam nwuma ne daddy pay for jam more if you hear a boson summer dutro or tie a kayo a hoya a buffo a prayer prayer consu papa moon the sa brago boni ni de titisa o kuni yiri o kuni kuno and unquana beshe ni pom. Ni yanko ponsi debi. Besuma yesu amna be wease. Senye beya ni emo funa bon samdi ashe ni po be yini yine fron o di nyami ashe ni pa kuma mubio. Hallelujah. Ne no na Bible se enama domo su neba. Se wu sakra, wu tumi mfa nshi show. Adom, adia, wu tumi mfa wa hon o di nye. Ni nyamia bo umu abe ya mao. Adom, bebiye wu ni huwe ni daso, nuwe nye ni daso. Adom, adia wu tumi mfa si kanto. E mfata umpo, ni nyanko pon di acheo. Eni e friend se Adom. Ephesians chapter 2, 8 to 10. Every so for Timmy and Nunchi Mungotri Ecosiduno. Na Adom no di name GDS so Ajimon kwa. In free moa, a yanko ponche de. Hallelujah. In free new mamuna obira and wahuane home. Ne ye na dia o yo ye. O boy in Christo yesu mumma e nyuma pa. Awo yanko pon esiesi atu hose ye nanti mono. Ebre Nyankopon bo nipa Adam ni Eve wotrom ho na omo ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mo no na onam Yesu so se obe wure wo mu hwe mi gina epo na chi na me bom so obe tie ni ni no ma me kwa ma mi wure ni mo a ha enwuma panko ano obeye Kristo Yesu mo eno na Paul e kan wo ha no o se ye na die o ye ye obo ye Kristo Yesu mo bia wasakre bia nyame peso se Yesu. E me yuma pa wo Nyankopon sisi ato wo se ye nanti mo no. Eti wo sakra holiday bie nim live bie nim. Wo sha se na se wo bobra train ya ye nyan ko ye ko bobra funu. Wo giant kokko a ye nsan ko nkokko bie wo gya asawi a ye nsan ko bia ba bie ye nkwa petetshi ba bie wo gye adwama mo a ne madada ne nyina twam. He eno me nyina ye foforo ye nsan kwa adwama mo mu bio ye nkwa ware sey mu bio ye nkwa otani ni tani akayo mu bio nyamia bo foforo nyambe boni pa kama kama. God made us and Satan mad man and God has made us anew wa ye ye foforo e wo Yesu mo eno be fata dia kwa sorry okoba meme konto kwa okoba meme din sekuro okoba meme twempna mo adwaman eti se obi wo Kristo mu a no mada dani nyina twem hwe eno ma nyina ye fofro ani e frere ni Kristo sum na wu a na wo ko heaven yesi mitua mito mito collection me boba wa so de me button tom ti me ko heaven wa home. Eka ya nuku di aseke hui ya. Eye nsisa. Change of life. Transformation. Being born again. Jesus inane kaye. Ebre ni kodimo subani nchana. Juno sani mrano ye huo. Odifobi otise wo. Ufrisuru na abansa nchene. Mkwano aye. Keye naso fubi oboni tinko sa. Jesus yuwele sa. Nuwe ridi na hono. Wasibarafu jad flattery no jad nyijiso no nokre wo munyina ne se wo ya so penny su nyame nye penny wo akoba mo uchini komu na otwe biem pre no ensusu wunia wo foforo umma me no papa wo no na ade tia sorry demo umma me konto kwa papa konto kwa su su ku be free o papa wi cigarette su wi be free papa wi sa su wi be papa twempra wo ma mitu kwa wo na ko frere mpra bre no wo suso twempra se wo pese ko heaven pan Nicodemus hweni yo jise wo nya wo foforo wae Nicodemus aye ke kura no twempra wo emreduru wo jisu pepepe o chini kom otuade to sike bia beba ni sem bia wo yisu ntutu so dudu bo nya me adwuma. Jesus can't change and yet enough. You say, oh, fufro. Papa no, oh, dream, why was it what? Baby, I'm in a drama for you to say, it didn't make a rummy mammy, a mobile, yes, I am woman. Jesus say we menin ni di asase so nkomo wonti ase me ka sro dia obere no ati ase enya nwa se na nipa pi uka heavy o si mm uka hello si mm o monti ase uka wo foforo si mm uka adum o si mm e kan koko sika ho ase bia ko beti ase ko bi e ton di jo beti ase ko ye ji ko fa de mo beti ase ye ko Korea ni China ni Dubai obeti ase na Bible mo ase be ko heavy oni ti ase kra. What are you living for? Ti woni mu nyansa woni se nipa bi akọ Dubai cheo uma wu o manfa hwe anko are na won trase na won twe break na won hwe aduma kira kwan won hwe nkwaje kira kwan hwe nsisa kira kwan sene be okwe ni gusu obetumi wura o manpapa no mu ni aye mfa sika nkọ no ni aye mfa degree anase nwoma nkọ no se ke Nicodemus no di nkan wo ho. He was a theologian, Bible teacher, Israel mu kire kire nipa ni degree nya de ketua. So Jesus hu se nye sa ne ma ne de ko eya wo foforo se wo ma me no papa wo na se ensisa maya manya me wo hwe se ensisa ma. Hallelujah. Enu nyina ne e kwa sori ya boya su ya shedi 1963 ena me bo su o techi mai su ne mi nimu nyame better this are so mo ma bo su su ne mi nimu nyame wo kam into kwa me no be ko obi se e be ko fine ensa yenye bi e be very fine empratwe etwe bi fine. May 17, 1975 na Jesus is share be do sikwaku upe heavy akwa nye kwa e fasu koru no se ni o ka kire Nicodemus no wihia awofofro abrantie mo ni nyo mofras ne nya kuma pa omrantie bre sa mra me abrantie e mana opana me e hina omprise e mie no isa peduka ho ene Solomon en compete en tokwa na enu mukuda kro hwi nipa se enum esu a hweduka ho preacher no preach no azika ba bi o nya ni ba bi ko na mi ka cho se na se mi kosra na yire no o se eni me bia wo ye boni bia wo ye na do some more na at the end of that verse Ecclesiastes chapter 11 verse 9 en odishe ho se kai hu se ni ma wo ye ni nyina nti yakopon de wo be ko atemo. Obia mi local preacher o masore ba se nsan na mi wie ni ti na mi ntia se atemu da na mi ma de kro empra na mi twi ti na mi hu ade kro na den yankopon bie mani wo honhom no na mi hu se se mansa kra atemu da mi mi preach hire krofo no mi kojem eti bra oye otter call e frese wa person do hu manya me bra na mi house captain e wo Nicholas house wo kwada so agri college May 17, 1975. School for she died. No man say school for so edi ni pan ho fell. Say ke ye hunemu e be ka say hey captain so kan ho. Man kan po so bi wo ho. The Holy Ghost pulled me to the front because so preaching nyina na Awurade yi matema me gimi ho ba bi anye. Na mpese me pagya me se bisa se menye den na sa boni nyina metumi aye. In fact at a point no papa no training sa me so na na ye dey. Eh na I say me kuto na me sister bi because akoka me honse mu nyina akyere no obi be say we for me she kuku mo gina badwam na ogu manimo ase enye nim guase nya me do opeso oje o ti me sori kwa ni mo me ka me boni nyina akyere urade because Bible ashe bo say se kan ye boni nyina akyere o ye no kwafo ni tin so o de boni be che no ate e ho fidi antin nyina ho before sir program na se na I became a brand new person. Before me kwa sura nam the graphic na chichire Bible ho me mpese nipa hu se Bible ne kuta me if you hold me to mo tena Bible ho kan ko bo ahomachi be no mienu ansa na mada o hwe sa Bible me use sat my senses yes sir God the Holy Ghost will open your eyes to see the things you do not know before no bia so ni ho mi sia na me

for nothing. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. She knows, say, Munna enyini bibiara enhamo ho. Nemomade nyine momfa empaibo ene nkotosre ene aseda emma moadesre enru nyankopon enim. 1 Peter chapter 5. Peter nguma edin kan no eti enum. Me kan ejichemo enson. 1 Peter chapter 5. Verse 7. Yasem krona yetie no testa etosu mienu a making kind no. 1 Peter 5:7. Casting all your care upon him, for he careth for you. She no say mumfa modadwene ene mo how nyina ento ne so if we say odwene mo ho. Adofunom ne asema yeti no watu din se living our burdens with the Lord. Yedi adesu enyina eto erade so. Jobu kansembi. Ose onipa oba awo no no. E amani enkwa. Dise wiasi etimu ya amani wiasi. Dise minumi enu timua. Ose eti asie se. Uye obao, uye bemo, uye sikenio, uye hienio, unimunyamio, amani ebe edai, ebe to. Na ushe chrose mua, nyankupon nimse, yeko jwem eko to, gare akese botwa, nese yekase yekukuru ni njine guyechia, ibe u. Iti ubewe ni ape, pa upa, ni edibia manu, ubewe na mfidi abibasua, edisi sa nyeme ina, trog no de kika na oye honhun mo so sapepe penetie nipa mane ne mu duche gare boto tinyami nim sesie wo ho ne fire mane nyina hye ya dwene mu ya kumu mu ye kra ne honhun mu a ye nchembu asase so ha enche boko tininya semu no watwro e watwro se makin kan chiro se Enema eba oso so yo ba so ye be makoda na se penini waware na se wonware e doso ti menna enwini bibia enha wo ho obedwin bibia dwindwin yankopon asem ho obedwin bibia dwin yametumi ho obedwin bibia dwin yametumi ye ho enti wo amane na wo no se debia wo sori na wo dwine ho a obenya akoma yade benya moja broso obewu ntem. So ye Christo niya, men for wa mani en soa, uko mbebu. Ti nyanku ponse, muma ye mfa ya disua, eni ye hao nyina nye deni, entuno so, pise wo chini ye hon. So ushe ene ajidi fwa, believers of today, yense mne 2 points pe, ene believers of Bible days. Ushe ajidi fwa, ewo ho samri ya, Yesu baini eni ye nyina kyerɛ sɛ ikuta Bible nsusu ye njindi ye bonya midi nsusu ye nyini ne ye kane ya no kwa do donara Bible say omaino de wano fafa ne dimini akoma de atwe fi me ho kwa kyirikyirikyiri disɛ kaso obi ye gidi ne a obi onfa ne ni hunu nyame no akoma mu no wagye nyame atom. Se e wumo nkwamo e jeni ya di utum. Se mi jinyan kupom di Shedrak mesha kini abedin. Eni ye freni jidie. Jateni unye boni biesi ye tuwa majatayo. Daniel. Ya tu. Inyan kupom. Se mi ujidie wo minyan kupom. Wajine minye boni biye ntia. That's a condition. Masakra. Midi mihuwa menyami. Bibie boni biye misro. Ti nyamesu sankro fonon wakuma mo ujino umechi. Ti misro. Tide de bia e kan ye kan bon obi ho ntia sare na sofo ni yam sam de boni boni boni ye nyae boni anu odura ye wie. That's all we are see here ye wie heaven so gate no twae ye dru wa no be bie na so de boni dia brothers so me Christian me Christian no akokunto kwa kakra no akodi tro kakra na dwuno akobɔ adwama kakra me Christian ni maboni mra so betumi ejira ho a amane ba untumi nyina
titi fuo no me se ene agidi fuo enam se ye di san sema ye kane ne ekenke nyina to nchenti no amane ba entumi nyina no bo he obi yeso ye kristo ni wanomadrewu oye kristo ni washa akonfo oye kristo ni odituye wure nenum apete na mene oye kristo ni ofia brosante tintin so ate atofo well bia no oye kristo ni nemum samra oye sade ne de na onye kristo ni bio Judas Iscariot se wa winim o pa yesu no se wa ogina ni gidie mu anko betumi ayesa eti obi betumi aye kristo ni so betumi ahwe ase na ohwe ase na se wu osate bia no moni da so bie ni ho iwi example mikro mu yesa ase enye weye atofu wo no wu no na ye de na waka akire mi se uye kristo ni wo wu akonu madure wu akofa homa hye wo mene udi tua botri mu ufra bro santenten so ate atofom eti ene ya mania no ba ubehwese sabia no ni nipa di nani hwe ibia mfa nhwe ho a na obi oye kristo ni mapote a sori de mu tie nyame asem a honhon kronkron ta akire ubehwe no na mepose o compile bo odifo an yiri dunum no odi na chi odifo a obi nanum a yesi jeba esu jeba nyina na yiri dunum na unhwe wonnyuma ansa o se won aba e na odi be hu won igya no de enka hu because yes na kan se e da no nipa pi be kan kire mi se urade urade emfa wudin enhye enkom emfa wudin ya ho de ne pi bi enu mu ane je eba emfa wudin e mama omunwo emfa wudin tutu covid 19 ani ebola osu kan nyina awi a obehwe foundation wudin yes ane ema no se akone di hot akone di hot na akoy kokubu nsamo na akoy chana na akoy jeduro anase nzimba na akoy anwunama mu na akoy a obehwe basis no ne so ohwe basis ne se training ni ho a obeka cho se mihu woda fi mi suko wa wo ye de entene te omo mu gusu ha na yeye we no omo hwe free sa na ema ni nyina na se eba se wo ye kristo ni na wo kokosa ankrofo no ho a wo twa kristo sum no mu otwa wo kristo sum no mu iti ene enam se yatu nyame asem atwene na yen fa ye ho antu nyankopon so ni nasem so ni nyame nkrofo ni nsem papa ebetumi aboa mi agya bone yesu ti no ama amane ba dodo na ehu ne omonye iti wo behwe na onya amane bi si prosi achi no afi obehwe no onam no de bribe ni namase ni refri se ni nyame betumi ayeden aboa no Daniel bra echi na edno koto yetabuo mu no wanfa application bia koma gidifo e ho se monka monko hu ohene nam ka che se e wuskese e de be monti jano debi debi Shadrach Meshach ni Abednego ye di o masse me ka se edon koto jem o mantu otitire bia mna nko ne bukadneza ho se ono no ben no pa debi omo ankasa ihu se nyame so che na bukadneza nyame so che king Darius iti omo de omo ho tu nyankopon so oma de so ano omo de man nyankopon ne nyame so kire sa ampa wo de to no so a wo ye nyankopon wo beboa wo praise the Lord te ne no na ye ka se amane de otwe mutan a ebi wo ho ne mom fa ho tu nyankopon so tetefo no de ho tu no so nyame boa wo ye so de ho tu nyame so wo beboa ye yenhwe believers of Bible days so we agidi fo a no mo ho Bible mresu na no mo wa de so a esusun wo mo na me ka chro se bia de so a no ni mu etu chen ye de o mama ne no na ehu chen ye de ye mu dodo na mane a ye fo mu no ne bidi ehu chen ye de pa na o mu hu se se ne a amane no ti bia no esu chen won de so nsun chen yakopon iti omu do omu hutu nyankopon se omu fe nyankopon se wadamfo oyonku no mbibiara iti adisu ano ba omu nimse so omentumi anye ho hwe nyambetumi aye ho bibi iti omu do omu adisu nyina na se wohwe Bible records a ehu enipa omu efa manikese mu no omu hutu nyankopon se ni nyameboa omu Bible se wakwero sane mani nyina to ha maye se yensusu ewiase ewie ye dru yensu yi ye behwe ni enya disua kese afri mu ne ade aboye mbra se ne be be sha fofro nkran omu hu sampa Bible na enye nwoma hunu bi nyame enye nyame hunu bi nyame tiase nyame wo ho ohu bibia bibia koso bia wo do hotu na sem so wanim engu ase

ro ho afidie entre nyina ho enu nti na ohwie mugya no gui utomu a wo ho boni nyina be hohro bro bi wo ho bugya ma otwene Emmanuel mfimo de boye ni tomu a opia ona sunye de boye ni bio ne ho boni nyina be hohro ti nuwa mre so edeni nipa kakra bi na koy ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi na koy if you said do nara na kwan hiahia no faso ye de etimo mpe kwan tetrete na utri unsemu a umpranfu dunum na ubia unsada unko na do omoko dunum obi nko dunum obi nifa woni kusolo mo pi e compete wenye duasa na ugusu na uko na bie kura na usasa usofu wibi una so ye de wibi fade wibi na sonso so ye de e wibi na unemu na uko heaven ube druwa miyahe ibinu musudi na munche nom nemro na uni mgeji kure be muabro iti sankro fono omu mpesu omu kufa kwa hiyan hiyan so fisa omu fisa restrictions o hodudu untumi nyeni ya ope una mumpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofu obi sa miuso na ini urebi na mna we unu ya na omu fifi nse mududu unu obana ma ni bisa we arei aso onsu ya dimi ya kuwa sa bia mfa unu ya kuwa epe so ko heaven praise the Lord epe so ko heaven ti ye ya shefo ti wasi ya shefo chin se wo nam kwan bia de wo bɛkɔ hela ne aka kyerɛ ne abɔ kɔkɔ sɛdeɛ bia wobɛdwane no agye wo kra nkwa praise the Lord abɔfoɔ no fi sra hema mu kɔɔ Sodom ne Gomora no ɔmoka kyerɛ Lot ne n'abusuasɛfoɔ sɛ mondwane na monyɛ dɛn monyɛm wo kra nkwa nti ɛno ara ne adwuma nyame de ahyɛ yɛ nsa nti sɛ wopɛ sɛ ɔka nipaku a ɔmokɔ heaven no ho a ɛwɔ sɛ ɔda ne wɔakyiri kyerɛ wiase ne bɔne biaa bɔne biaa wɔtim no wonu ho nwa sakra nwa kanu apo wa makwan ma Yesu Kristo abetra wa komo na odinechi john ti say johnson praise the Lord eno ne de ko bi ho kase wajimi wose wajimi ama Yesu praise the Lord to wose mum prinche ne okwan hia hia no mu e kase gate na se kwan a enipa wuramu na ibia ne nipa wuramu wuramu wi ane ayede ni atom gate no no iti saa ekwan a ede ko heaven no ekɔ nkwam no ekɔ bebi nyankopɔn wɔ no ekɔ bebi a Yesu wɔ no se wura saa kwan hiahia no mu pɛ omfa bɔne bia nkɔ hɔ bio na wonsan wɔkyi nkɔ hwehwɛ bɔne akyira kwan bio te bere bia na wonam tere ne kwan so se owu mu nkwam o uye Awurade dia praise the Lord obi so hɔ pɛso ne ne bɔne ordinary bunny room, there be you and your saints must separate. Say so 1, 2, 1 few bunny hua, uremoa in ye ye. And this, uno yan coupon into me nantida. Yan coupon ye cron cron, on peso din any who bunny bea. And this a bunny wo hua, ya may be chinny hu a fro hu, if you say, unto me for any in hunu bunny. And tea also poor bunny na, now time bunny, and which tree bunny. Na wo sra dom ni tumia odi betna sia onfa nye bone praise the Lord abosu huhu biare wo akoma munye me bia wo do che yankopon aye bosmo no ututu sa ne manu nyine firi wo mo ti bone ho ni je ne akono die ni nyina wo mpe bia huhu bra no nyina wo firi mo nam nam kwa hia hia no se na wo kosa so wa free pi so kakra bi na obeji wo mo enye se nyame mpese oji won nemu kakra bi ne hu enkwa kwan edi nkan duduo na bebi omukọ ne enka nkwa kwan ho asem visa edi kwa brukire ho asem nkwa na omuka ayarisa na oji nkwa na omuka ho asem nti kwan edi kwa heaven no omatena wo fie pitipepe omunim ade kro omubom pae pama bayi fonsu bayi kesi oti nipa mo ye bon ne de omuntutu ye no omuti ho sa na omawu na omakodaji iti nyankopon pese e brey ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni suo wo yen boni ho ye nya ojo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa kakra bi no omo kon do nya honhun mo kom eni su kom edi hwehwe

0: oka epunsuo bua no ku odi ebunu sie de hodo ma asase nyina so fo nsure urade wa oti wiase nyina mfere no na onno no ka abemu onno sha ejina ho urade ma mama ejina dane hunu o mama adwene yokwa urade ejina de ejina hoda na kumu mu adwene e ho ma wonto atwaso nyina nyisane nkrofo a wonyankopon ne urade ni oman a woyi won dia ye ono ana pejade urade firo soro hwe ohunu nipa ma nyina otenetena bre na ohwe asase sotefo nyina ono onwuno won nyina akoma ohun onwuma nyina mu ohini bia mfa edom dodo nni nkunim obrane mfa hoden kese enyina ho nkwajiem oponko eyade huno na womfo na hoden dodo enyi onipa hwe urade ni wo won a wosuo no so e wo won a wani dana do yeso no so so beji won kra firi wom no ama wanya nkwa ekom mu yen kra twen urade yen boafo ne yen chem no no na ne mu na yen akoma beto yen yem e bi sie de ho ato ne din kronkron so urade mo ado yen tena yen so se de ni da so won
1: e bo mpae urade kronkron israel senden so amaye adom amaye kwan se meti wasem urade mpae ni se obehume egu wasem so na yen kwa asumdwe ayinhyira ama obi biara wote wo yesu kristo de mu urade da was wo yesu de mu na ebo mpae amen dofunom se ishadisun bi ase a wotu din se the broad and the narrow way kwantetrete ni kwanhiahia I didn't catch a few in the narrow way. In fact, a crabby normal nam and quaint so, quaint hiano, I call and commono. And I quay nim kakra, if I see a share followers in the broad way. A nipa, omonam quantetret and sono, and nona, a perse, and a share. To make a match in sempano, a tea and song, and she mood do me and son, or simon shiny or punitia tianum. Na opune sone e kwanya e treni di eko oseye mono. Na wan wo sheni mono. Eye pii. Bebi ya kinkei ma ye te asye se hun humu niye ma ye niye ma emwe du papa apa. Na niye te asye enso enye mre emwe di pa. Nye wangwa se Yesu kachre Nicodemus se itra se e wofufro. A wofufro eni die mi komi mami ye mu biyo na wawasan wumi ana. Na Nicodemus no nte ase ehunhum asem emu ne nte ase edi se nti saa paa dia Yesu Kristo Yankopon ba ofri sra hema mu ba ya odi ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okase yo no o kan kire yen se yen hye ne oprotiatia no mu na eprotiatia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ahoto mu na pona eson ene ekwan a etre no de e ko seyim ipe guho a wo motre mu pensio ensio ensio adichini adisaye enya sem kitwa enso wa wo sheni mu no eyipi wa wo sheni mu no eyipi adenti na wo se basa o ko baby ya kanchro se bebi a wo kro no amra kesi e bi wo ho wo de oka duro a wo betom so twon okwa koto amna no uko bebi e december de si ho se eja e wo ho ukwa e be sho ka so twon ho na akọ na ka na shi se nya honhum nie ma na mo edura ani ntiasi e no e di ehia dom ni se woni be brepa na obeti asia adenti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni gie mu forever ne kwan bi nso ho ekọ wu ni ewie mu ne ni pepisi yen de de ko wu mu no ehwa ne pe o kan chini kama kwa ho a ne ekro adi chini adi sense ni pa kwa na ekọ omutoje musa omutoje musa mebusem iti do nine chiche modum yeno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain nchiche modum yeno. Ewo okwen bia etine ni pe ni so na wi e no ye owo kwan e wo kwan bi wo ho a etene wo ni pe ni so enso na wi e no ye owo kwan o yankopon se ma yeti asese nye ma kwan ene mo akwan na nye ma dwene so so ne mo adwene te ni pe wo wi ase nyina obi a sori a kwan bi a wo fa so a obenye sika kwan bi a wo fa so obenye ahoto kwan bi a wo fa so a nye ma be ko yi ama no onfa ho sɛye kwampa sɛye kwambɔne na ɔnam so na ɔyɛ ɛno na nyame asɛm a yɛte aseɛ sɛ w'ani so no woyɛ w'adwene sɛ saa kwan ne yɛ nanso awiei no ɛde wokɔ da a wu a ɛni awiei mu daa wuo mu nti yɛn na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ kwan bɛn na mefa so a ɛbɛtumi aboa me a mefa so a de me bɛkɔ nkwam de mekɔ ahotom na de bia de chini and de san nipa dodo na nam kwantetrete nso a omo tiramu ensuo ensuo ensuo omunye binu mu Philip of Romans timiensa chemudu o twini don kron Philippians chapter 3 18 and 19 Philip of Romans timiensa chemudu o twini don kron na enipa bebre e wo ho a menya mo won ho asem nkae na efenso mi dini suyo mi kebi o se oye Kristo asenu ya nuhu atamfu wana wawie ene o seye unyame eni yefuno weni mwenyam e weni uomo na sasisu noma nkwa eno omu jine hon eni padudwe uwi asinyi na ubu o hemwa imube edu o chidye omu nti asye uwi asinyi na nise ubinya dan ubinya ka ubinya fu ubinya stoa kesie ubinya juma kesie bi ubinya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sa ne ma no nyine wi a ekire ho de na wo ho se a nyame no anene omo sori na omo didi na omo akọ na omo ba na omo bi didi na omo da na omo sori na omo kọ na enu nkwa se cycle uwupe wo hu sese asetena no ye no anese odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopɔn sɛ ba sɛ wofi ha a ɔnya nyame nkyɛn akɔ wohwehwɛ kwan hiahia no ɛfa so sɛ wofi ha a wotumi akɔ nkwam nyɛ kwan tɛtrɛtɛ no ɛna wofa so ɛyɛ kwan hiahia no ɛna wonam so ɛde wobɛkɔ nkwam pɛ sɛ mebisa sɛ w'asetena a woteɛ sɛi asetena bɛɛ na wokyi mu ɛɛdidie ne nom ne nna ne kɔbra nko a anaa na se ya udwini nyame ho usore anopa ubo mpae kenkan u bible ukwe nyame ho adwin wo trimu ubo nyame mpae ubu nyame ho nkonta udwini se dakro unchimbo asase su adakro be wu abebi a wo kro udwindwini ho ana maso ni na musa na wo koba second kings chapter 17 I am for ngoma etos me ndeti dunson second kings chapter 17 ebehwe nchemu eduasa mensa eduasa nan efe yahwe eduanan ene eduanan baako osuru ebrade osunsun wara wonyame se amama e wotu won firi ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ndiye noa e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame so okwe nyame asmo beka akire won nyinara omunye ba kokura omwankasa eni so nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame nim so omso omusuru nyame nkoma a omubo onti nyame din wo bibi omuye bia ye wakoma so ade ena omuye so omu se omu suru nyame hwenchimu duanan ne duanan baako no nanso wantie ne monse won kane atemudie tie no a ene oyoye se ena mama yi suru ewrade na osunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma ene o mama nso se de wajanu moyeye no sara ene onso oye edibesi ne e oni pa omugu asori dem de bia nso so bosum hye omu mpase e oni pa omugu asori dem akogye kuku bi esi ho ensuo ma ode petene ne ma so odwom e oni pa omugu asori de binom popriki so bansire edida wo masene kawe shisha oni e bosun bi na dia ma o dunsini bi na dia ma o samanfrefo nka brechrefo na dia ma o so omo so omo ye christofo sankrofo no ne kan ho asem ho han enu ye kwantetrete no na wonam so se ne wo ntwe break wo an dani wani an chire kwa hia hia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo Yohana asempaneti nsia ichimu edusia ene edusia bakono John chapter 6 Yohana asempaneti nsia mekai ichimu edusia bakon na edusia nsia Yohana asempaneti nsia ichimu edusia enti ne suafo mu piti ye no o kan se asemie ten wan obetumi etie e yesu tin kan ni mu se ne suafo enwinwi ye ho no o se won se ye tu mu sunti dia na kristo som fidie da so no kristo e som yesu ono no frisra hima mu bae no de ne som bae brunia wa ye ne ka ono no nim se ka no ho bibi ka ade ade ye ni ye emfa ensuo engu engine mu baabi a edi petrol egu sanso ni emfa petrol nkogu baabi edi ensuo egu nti ka no mra na manual da ho aye kyerɛ sɛ ne obae baabi edi oyɛ egu baabi edi ensuo egu baabi edi petrol egu ti wo ye wadwe sɛ o ade ye broni ni wawi a meme me de me ho ne empɛ bia me ye dai me ye ospark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pɛ de ye dai Yesu odi ne som bae no ono ka asem o betumi de akɔ heaven iti esa asem no ese edin dodo obi entumi nye farisifo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nkɔ heaven no ye nigie ne ho dodo ekyɛ Yesu asem o de nipa kɔ heaven ti nipa pa a womudi Yesu ekyi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye bɔne da no ne oyɛ the word of God personified nyame sem no mu ose invitiase na asem no ho asem ni nyankopon na ona asem no ye nyankopon asem no beye honam le betna ye mu yesu kristo beye honam betna ye mu no asem no enipa engine asem ni so still e pese e ko heaven do kan nyamse omo se we die tindodo ene be bia enipa bufa so nyina awoko aka ho odene ukwa se wuna mfomo a unyaka ena odi kanso a ube jina traffic mbe 7 hours no ube kachire moko bebi a hon sorry mbe 7 hours no jina traffic omu pedie 4 enre ye amitie no nipa no wokɔ ho no no ono monsa odi 4 no mani jansa nnua ba bi a wonwo o mane woi onyinsen ba ko bebo so mu ngotwe no asan nyinsen bi o esu ni nyina echi no oso oho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa se wo dwane afri ho ensa wo jaye ne ma tena bonsa mo ntume ye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti yesu kristo mu kanyame ase nipa ne se kirekire ne tin dodo e pedia fo kristo somo a enye dp na modia dindindin sei die esi wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we die din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wa sakra pa o beka ni ye bi se wa sakra pa o beka ni ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwie ahoma bi me sakra ina rade honhom kasa kyerɛ me sɛ wo sɛ me di nguma no nyina akrɔ nti bra me kɔyɛ na headmaster no wonya hoho ne fie ne demo nipa bebree ɔmote two set of furniture nyina so ayɛ ma ɔmoyɛ meeting ɔsɛ dɛn eduru ɔne ebisaa me kwan so nam so wɔ me ba school wɔ ha 1968 to 1973 mewiewie books wei nyinaa sɛ adom no wɔ hɔ a ne ka nyɛ dene koraa ese wuni adom no dia ne obe fifa nche se mi ba school ha no na mi ko fi na mi hwe se mi hwe bi ne mu na mi hu se wo mu na bi de bi de bi de what say the track am eno enye nsiesie ro no mi wiwie ni nyina sese masakra medini nyina aba oswa ya de pa mama na no ensi nsenye mia se ye mia odi sika 1000 cedi sikra kan wa kamintu menye samre so na 1000 yiska te sene na yiska no intu menye yame na chime praise the Lord yam sempie ni wa obetu de wa ho den ayo enyankopon adom Paul se yete senia ye ose meti senia metie enam yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so te senia me yede metie iti senki yin nyina de ho den na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy e ku besi bi se nyame ka se sori ose ba for to bo ase onye se sori tena se me anam ba yo so nyame o mpeni sa ti no de adom na o de adom no na mji de su de agye mo mfiri mo ana mo anhwa ho yankopon akyede mfi mwara na mwahwa hwa mo ho eti ne wo se eti ase ne se ne Yesu kai no ne wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a wo mo de beye praise the Lord so wo menya daji ohwe nchemu edusia ba kono a wo se na Yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wo se won se yetu mu suntudia na penchemu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi none no ananti pio yesu se se pa na kwa e fa so ko heavy tear for heaven yo mo ye na se no no se se ni e fa so ko heaven ya yesu fa o heaven ebere na ade din din we ye tumi aye entumi for nyam som ye pebe bia ye be kwa sori e be bono na sasa ati fifre ye ba ni asa kwa ye mpna ho ye nena kwa jie ni nese wuka se ya mpna chen na ubi ya mengwa riede ya bere ni metumia tina ho saa ebe ye Yesu fa wa sore wae usise ubi kami ya minka se Yesu intimidi ya cheo enu ne pita ebra Yesu chire chire mboni fache huwa se mna waka chire onse se base ubi ye oboni fache no ana ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he ana menu aye mbone amemfa nche no Peter antwa ma Yesu anya no ana ono aka se Yesu eye emprenso ana Yesu menkan che o se emprenso emo emprenso ahodo se etioso se oi ade ne ho te basa de o mo mo fun we o mutrimbe o mo de o ombe kansa 490 and say na over stop or stop. I'm say ready. A brew dwian or yarefu dwian ye di and satum. Ye ye ye. It is a sane tear pa dia, my adom, praise the Lord. My dear, ye between dia qua qua could save ye, and a yesu ma wadom, aminti, amen. Okay, she might do see answer, and a yesu see do me and no se monso, mopese mokubiana. A bra, ni padu dronara. Esan koye no. San kene e na so fwe biya. Ko bi jina congregation e nimno o pa o mo che o. Nanu nyam sema e mekaye mi nimni e ba mi so e ma miki kan sa anse mni nina. Yam sem no ama mumu pie jaya sore ba. Mko kanchi o mo mo jani nina se o momra. E mfon so na mi ye ye. E fi nekro mi mprichi sa e biye o. Mu nina momra sore. E na so fwe biya ke sa anombe. Ye yiswa. Ti o she e siyan fwa akano. Peter, James, John ni o mu nina. O kachiro mu se monso mopese mu kubiana e kwan a omufa so koye no entumu eda ho ti mosu mu pa mu ye dai onko ese mon petro bua ni se urade wan che ni ebekro una wo dan kwansem ni agie di ni ehun se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ e no kwa kusi heaven praise the Lord Kristo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se woni Yesu kwa kodru heavier obi ebetumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yede enko obonsa betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maame a won sakra wo papa betumi esi kwa unuanu magidu fompo obi a obegya ne ho amabonsa mbe ye konsidi ama ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare nimu ye dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ni nsori aba bosom shisha asie ni edu oku oku uho pe ubeti weni na odeje eni eme besu hevi kwa no toson ajise uwe tasu se Peter ije wechiri die near Cohinfa. Heaven, ye perse a crow, ye jai pet ye co hell. Ye near crowd to say could dejem forever, near tremu ensue be mother. Yesu, one ye no crow, praise the Lord. Empire ni senku genesis be yesa. Kauni Yesu beko unyine bebie na untwe ni hwebe nkuma na se nifa. Peter ngoma etosu mie no 2 Peter chapter 2 verse 2. Re yen kan ba kono nka ho. Osina edifo atrofo nso wo man no mo. Se dia kyerekyerefo atrofo beba momono momonso na wonna ode oseye fekusem ebeba behyemu. Wa pawurade a otɔ won na ogye won mpo na de wo sey a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwe sem no akyi na won ti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritete wa temwo entwentwe ase na won sey entonko. Weye kokoba unyankopon nam na kwa so e boye. Se difu atrofo enye nenu omu shasye. Tite nono omu oho. Nte nensu suye wachreche fu atrofo. Iwe difu atrofo. Iwe aso fu atrofo. Iwe nsempeka fu atrofo. Au mu buwi asi bebia befebia ibi oho. Bebia befebia omu buho se chamu. Iti ubia upese uko heaven no. So when tie heaven semwa untumi nko ema wenyeyi enyeyi. Osisa ankrofono de oseye fekusem ebe babe shimu. Nwa pewradia oto won, noji won numpo. Nwode oseye abantentem abba won huso. Ose, Peter tuni buwa si chire chire msu omu ya tredi fo. Omu ya tra chire fo, omu ya tra sofo, omu ya tra sempa kanfo no. Omu se hwa nepe. Ti nipa be bre, ebe di wan hushu sem nechi. E niyama omu ye ne ni treni mkra, e mfa kwa mkra, nsuso, no omu ye. Fa we bra, mi ye se fa nkuto bra, fa we bra, fa nkachadye bra, fa we bra, fa we bra. Na sa niyama na omu diye chire, no omu ye. Ti ombe di wan chi, na wonti obeka no kure kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa kɔ nkwam emi nipa de wo ho fi bɔne ho na wo mo bata trene kɔ heaven no wo mo hwɛ musa so wo mo aye nyam som chenchrenche nyam som som aye ni se de basa de hwa de be nyam kwa ni papa wo so betumi agya bɔne ye wi ase we mo oh so fo we de empa cho wo teso na wasema wo kan de udi tra no adi de ne no krese kakra the way asem we ha wo kan pa na woni na mukra nya ntete na otetia wo so unye boni chire bible baby yesu tia tetia so ha ye boni eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa wo si wo na mani pre so e de na dasem e be pe mo ho mfa so ombeton candle maton Florida water, mbeton handkerchief, mbeton sani emenyina, sani emenyina sofa hunhun, monia shema, mbeton kalanda, nini ye kikaka hunyina, uko da, yesu mfoni ne wosu uhuno, udifo mfoni na weyede, uhuno, kawe ni guswa, be hunsese kwa ntetre teno, ina na wuna msuo, enye kwa hiyan hiyanwa, na uka inchi chemudu na iho, abebia ye kinkaino, chemudu na iho ekrono, ose uwenia awariseye ashe no mama. Enyo obone huda. Odada akra. Wasi enye ntimu ye. Asa akra vufronu waba umbe dada usisi ya. Owakuma abie nibiriemu. Oyenu ya bomba. Omushe no miasi. Ujao kwa ntreni enu wako fum kwain. Okofa ba babeliam kwain uso. Ono na opɛ de entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie afunmu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nimo suwisi amframa ebohu ede kro wona wodi esum kabi kabi asie won no keka akonkosema hwi ni mu enam honama kono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ai cherie ohyewande shidie ho bo na wara de oye opro enkoa if said de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ahode mfi boni mu ebede no ma fa ahode mfi boni mu onya fa ahode mfi bonsam nsam odi bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se na wo ka no menye nje wo kosa bia na wana wo waste your life wo ha wo de de akire no ko igya enumu demo we nyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem ko gu ne nemu ase ubekasa aso manu beja obse hwa de epe heli ani ekro hebi hom radin din din se de ho ebetumi akọ nso so se yiwiase ha de bi no ohwehwe de a edin ti se de a obomode ye e ba heaven kwa de a edin dodo nyame onhu nipa mbo chema dionu no se se wonam awurade ni agyenkwa yesu honim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu honim ti a mensa wachi men chanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wachira sitna dane won boni akyenkane de no nanka eyema won se won hu tene ne kwan no ekyen se won hu no na wadani efra hyede ekronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no krebe no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sakrada wasan wechi una yankopon ekasa kyro no se bra o sakra ne hwesani ano abrabo sitie afi frigidie mu no abu ye mbemtie na me urade Yesu Kristo so onyankopon fom asomdwe hwe asomdwe bia na wo sikentumento ha hoto bia wo sikentumento ni gye a wo me be kyero ma ni gye bra me hunu Jesus ifi bra wo san wachi kọ boni dada wo gye gu ho no se na nima sitie waye confuse wadwe nyina ye basa e hu ni suru tete mu da na ye mhyehye ni akukoduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade miwuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchia obejio wai oba de sefo ukwa obejio be wawa wetu boni bia wodi afore foro ho no de moja no be wukro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho tisa na se wotena sesa na owu di ni se nyunu nyunu to so a be ye nyuno ama wo papa papa papa beya homotie ama wo papa papa papa papa Matthew sempa iti eduonu nai ehwe ichi mu du ba kon ekosi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu ani hwe bebia wo mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumu ye bedo sunti omududu na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de dia mama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya me asemie nsakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwe a woka ani gusu onye baby papa akọ enye se mantie asempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra asempa e kọ so no bi wakoma mo edi no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa edu be ku wue ni awie mo enye jidi wo nyankopon ne nase mo ani yesu mu se se wugyai boni a ewira emfu wonum kro no a wugyai wugya bo a nyame be hwe wo wugya ne ma boni na bata papa ho a onye momo bombo afi ni oni be ji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson enchemu edu no ba kokosi edu no miensa enye ubiara o simi se radi radi na obeko osura hini emu. Na wana woye meja osuru na pedie no. E dano ni pepi beka chre mi se e radi yemfa udin shenkom. Yemfa udin entu ahonhomoni. Yemfa udin ya hodini epi. Ema omu woye ma omu woye. Emema omu abrabaye basa omu yu insani adi. Yetumu omu jansa yue. Efa udin ya hodini epi ana. Ose eno na mepa imu makanchira onse. Mufimi sunko minimo. Inhumoda mufimi sunko. Mwamu ye dientine. Ah, Yesu, tidiye ye nyina na unka hon. Na inyina tine neso. Besi me dain obota ineso. Metu mebua sini mesi ni ye. Ese misi ni ye ni insi utwa. Ehum e tunese mframe ebua. Minsiro. Bise midano isi obotan so. Minya misumu nyina ebe jina Yesu so. Otini nini Yesu. Kron kron Yesu. Yesu a ompe boneno. Yesu a ontu mifene ni ushe boneno. Midi misumu nyina ebe sine so. Na se minso osi samiti se Samaria ni ibano. Anka miko hushe mema. Nene meme be hushe mie mi jani noa. Enuwa nsana mefata bebia ona mnina ko. Paul. Ani a friend is Saul. Wasi, ini bonyefu yina mine mi dinkai. Mi ye chief of sinners. Number one among the list of sinners. Mine mi dini bonyefu yina kai. Meni Yesu share Damascus kwa mna. Wasi sami, mabeye chief of saints. Ahotufu yina listen, mabedi first. Praise the Lord. Enu ni edeko heaven. Ukristo sume kutao neti se diye hibia. Mianse nkomshe ni tonsu ka. Kufia nwa kukunto kwa. Mami nyona na ukatonsu wa sodemu. Nyesu ukatonsu wa nwe jimi ana. Mechile ni nyansa pa. So ye Kristo ni njeleze wa jimi. Enye Bible mu Kristo sumo nono. Enye Kristo sumo ediko heaven nono. Uko tu nyumu wa sodemu. Nao diya nono wa babi ditro. Yesu se weje ufri nono oponsam. Akono diye na weye. Onu wa ditro. Ayiti saa jwen wa deni nisi yome umu ujare. Ni hontono se. Uye ajwen tu kuko zobu nisi wa hasu saa ube u. Bonse me nitra ni hontono. Nti se wonsu wa ditro. Che se Yesu nye ura. Bonsam na yeweja. Na wuse wa sakra wa jwen ma Yesu ba wa kumwasi. Mene kwa ino kreni diye. Kwa Yesu no kre no ba unitro da praise the Lord. So si kan kra ne da wo mremu obe di no kre e dia ko. O si di no kre ko si hifa wo. Obe ma wo enkwa abotre. Adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so. E se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no. A nipa no nam so no. O se munhye ne oprontiatia no mo. Ne puna esoni wo kwa ye treni diye ko oseye mono. Na waa wo sheni mono. Eye pii. Are ino omu indi msa omu faso edu ombe kwa uwe mwa na hunhu mono no omu ntiasye. Omu we nisu no omu huna diye. Omu wasunso omu ntiasye. Oma jini ne drusum. Obo nsama kata wa jini eni. Nye weni o wa jini eni. Neni gusunso so uhuna diye nsuso wa ntiasye. Ntina ebe masa ni pa ni nyina akọ no si ngomo munam su no dosu papa papa ti kwantetrete no eye kwan a unam su ade wo pe e na wo ye self will ubian kan bi bi chiro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe uso honam ani enu ne kwantetrete no he say nipa na omunam su no omo mpese we ka se evanansi ha vanansi ha ebi omo mpe restoration bia na eban bia nso so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia ni ho omo bọ omo nsem amadu do mpe no omo do omo se gu omo kom no omo nko ebi kra Guinness ebi kra snap ebi kra doka ebi kra bia ebi kra kra club no omo risa ye ji eni tin ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them okwa sorry adofo no omo munam kwantetrete no so no ekwanu so ye tron asphalt onam so sa inti ne kwanu so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu kanu umre kra ra o yede na okosa but itri ho no go so ko gure james esuru e odru ho a We see, hey, since in tie, ah, ye can't show no way in tie. There was a nipper pee and a numb so. If we are sick, quine on, if we are sick, quine, a quire, a whole many penny in a popular road, na a dark quine. The nipper woman numb so no. Omeni so no money so many a quam papa numb so. The Bible say, well, quine be a while, it's no any penny so soon a year no, a woo quine. The quine nipper boom come so. Profo menya eni swadi hu fa hell ne heaven hu bia on my tear says a wigina junction wa heaven and hell a nipa e ko hell break e wo ha ne ba kon be twem ko heaven omo mu ko hell ne die etwo musa nipa no kosa adofo no is a fatal road a kwanya e hu. Accident is dangerous, a fatal. A call say, broad indeed is the way to hell. Why a call a man who crown a tray papa? If you say ho, found dear o ho, be beer when you jeho, a wo ho, a corner dear o ho, a home so o ho, a woo brow o ho, and eh, be beer o a kumma perso ye, found dear o ho, my two home, the opi beer o ye. Na ni manya ni padu ohun hye musike ni bre oho sika do oho e man insani bibia obi oboni afache bie ni ho ibitua ne ka num kwa ne oho obi na no asembie befine num aba no oka ahosiesie papa ne die ofa bibia na ne hu nyina egu ho na okọ ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa oho omferi hu tiesie ne ho atwi kwata de na otwetwa ni nyina egu na ne ho gu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina ba bie ni se oja na ojija ni nyina na odi nam na onam sa na okọ we na dwen se wonya life bi na oyede obo onim se wo wu okwan so na oyede onam a okọ de wo mo. The Bible say being ignorant of God's righteousness omu nim yankopon trene omo ya nanafo o yankopon trene ho nti kwantetrete na na omu nam so na omu mfre boni o omu hu boni o so is just a mistake a painting in bright colors ti won ka say e boni o si da bi enfom so keke na me ye it's a mistake it's a fault. Emroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra na wakani se ne be ya enye hu emanipa so ehu o soro papa enye ma ebei ena edade nipa mo mo ko hel so ohe na sori a wum ohe ni sumo wum ohe ni ku o wum a atitire o hopa honorable fo no bi wo hopa. Enipa omu din wo ho pa nipa omu kutatumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai. Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo kono nye papa enso enam sakesifo wo ho nti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jisi wo asuma si no bentin wo henko ade enyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no to me catch them on yes a motor in a bro for a see for near 12 for the so it is a unia was right mama and shenny and ne if I say we show a bra boom now she baby original quiet when I'm so no a quiet here no so and I say quantity return so say quiet here no so a page when you should cover it yes so that's why I'm ujano guni boy for so so we catch them will be home about the bunny bitch ababetra wa brabo bebia obia no maye mompae radi kron kron yishaw bebre osema odi amaye omia tia sese odi nkenye upe so okrebia beira na ohwe nsinke ni penyina be sakro madwe no mafa kwan hia hia no so enso nipa dudu wuwi ase ni omu kanse kwa nte trete na asu ni epe rade mebompa isu ubi biara wati ase minu wati ase inifi kwa nte trete nusu nema na duma udebefa kwa hiyan hiyan nusu wa Yesu demo bibiara obompa esre bonifache rade hunu mobo na boni biara wa yede wa kanchiro nini ya wawu kaye mpo rade fanini na cheno senebe ubiti miyasha ase ya bo abrabo fufro ae ko enkwamo abrabo fufro ae defa kwa hiyan hiyan nusu yede ko dae ni jene daa hontomo mpaye ni sobe trawansadi ya kan ubi biara nwe yine frimu wa Yesu demo yo yare rade sani ya die niya waye mre rade sheni den yini nida suwa saa oko numu edura na odi tu obo ni triti seni ebinu mo yeye no. Radi yisa ajwe mponi ni free ni mo Yesu Kristo diye mo. Uhun se se base ofasa kwa nusu ni uwa. Eni dasu ubiye ni hubi uiche munu okro. Udru e chiredu ube hun se fanyi na msa otina gana hampu. Na utumu inyam kwa sensi oko dija enumu demo. Radi ye dawasi se wetie. O Yesu diye mo na ebo mpaye.

na ni nanfofoa omo baya ombetwetwe no besresre no bebu no fo ni ade yakopo ka jese mo ankono mankopa jobu cha di ne beye mo veche mudunum no na jobu ebo ni nanfo no tri so mpae ewrade dane ni dem ni dua demu na ewrade de ade a jobu inyaye nyina mo humie no emma no praise the lord ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wre amania ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ni sika eka ho de nipa titi nipa tripe no jobu ohwiri yempo nyamesa de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidie enso so obehwiri nyame woka wani guso a obekọ bebie nyame nie samre na wusika opeya adan odisisi eka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na we nya asase we nya soro wa ya pan na osinse mu eti enedi yankopon peso okyere ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme yankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu Osina Ewurade hyira Jobu ewie yesen ne fitiase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ne anantwie empam ho apem ani emfunmu abereye apem na onya mabere mabaso ne emama abasa na oto obako den jemaima ani de odiso no kesia na de otoso miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonua no mu na ye chire ni jobu di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to aso nan na yobu wi obi ebe wu na wabu akura na wedi ena amen se jobu oyi achia wo heaven amani etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amani na wo fom ni nyina beka me ntu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kojem ho a ubesu afebo ubetremu ubien ho babebo pagwe ni hwe Calvary ni emom pae ma nyame obetumi aboa wai Paji wani she kavari. Na kase radi. Mi yime ni frusu mi tu mi babo chine. Enso ene misako fa mi babo. Numa prapra humbi wako asore. Senebe ya. Me she mi jidi emu ma. Me she mi jidi emu den. Sedi e jobu she ni jidi emu deno. A jidi fwa. Moja ya sore ko. Moja mpaibo. Moja babo kinkain. Na muni nembe bibasa. Obadi sefo sa wechina brawai. Nyame da suti ya kunyano. Sinye bon sam. Praise the Lord. Bebe ya ubi ame emu mpaye. Nyame a otumi ade nyina ye de tiefu nyina ye hye won sa obi biara oda manie mu ehihye ni seja enam senti ni jidia pawo mu no rade ebom pae so betu sankrofo no nyina jidia mu wo Yesu de mu boni biara om dia foforo wo ho ensem o makeka tia no nipa ne wa sofo rade fo ni nyina akye wo mu na hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo Yesu de mu ye o ma hwere ese ne wo hye joba nan mu no rade hye wa nan mu Sene beya umbetumi ejina kwa siye wye, na se base ubana se ububo umedia, omususu ati omudin wa ungumanu mubi. Radia dinede isha onse mweni mwenyamu nediwa asore ni sumhuru njine emo, nipo omuko radia omutia mwomontia siye. Masofu ongo sira umbetumi aka asema, umbetumi ajini bonyefu onkwa na mechili sanfu asore ejina wana yesu biyo. Edawasi o Yesu dimu na ebo mpaye. Amen. Amisha mopa se moya son amana se mo pese wo fra eye 0244 938

0: se wuna madumni mubru hunsu be ma yente ase. Aduma wudi ma so nom omutumu sakre radi masa adumu nun tongu ukrofu osu tise nye siyoto. Na jwin sakre nye juma. Bompa ye se utumi nwa hwadi be she oma umetumi ye jina akadebia chere bone bon semni wiasi. Eda wasi se wetie we yesu demu na ye bompa ye. Amen.
1: Radi pa ye da wasi se nensu udi aba wase moho. Bompa ye se braye be king kai. Na Yesu ya niye chire chire mwerade maye hunhun monti asye wo Yesu Kristo demo. Bompa Yesu, ubi biyara obonsam, edi sohwe amena tofom, una mwasem sube manu suwe jinani na Yesu biyo wo Yesu demo. Radi medawasi, wo Yesu demo na bompa ye. Amen. Adofunum yeshe adisuye biyasi, adisuyano edine edasuni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam ede wota ene sohwe e ba osoa enya dia obebre ujidi aseda obejina ho ama urade se ni Shadrach Meshach ni Abednego omujina ho ma urade omawu konfrenshia bebre pimpim so ondin eda so daya no ribia ebefa bible ni ebe preach obehu se ye ka wo ho asem mebusem ti ba ko chimo edu ose meba Se ni bonye fo jiji wa, mempene. Miba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Inyina yi ni se ija, anase ene biara. E na se die, se wo tine tine ni mba ufie. Se ni esticha fonsu tine tine, nkodano e usiku mono. Inti ija e rifwe se ni ba beya adipa. Enanso e rifwe se ni ba e beya adipa. Ya wofo no nyinaa no omo mpesa akola no ko amane bia mu ti omo kan kiro kwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha eno na bible nso kan kire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyinaa ye yakopon ba eno odi wa hye yensa ti kokobubi wo ho ayo se yensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye kan kire nyame mba nyinaa se meba se ni bonye fo jiji wa Mempne. Obonsam no ta so hwebi echi. Heavy abono. Oye ten. Untumi nko hobio. Nti wa wohwe ha. So oye bonsam anke de na obey. Ni nipa ye wasa siso a dotie ni mfuntuma ni nyamedia boy. Na ye ne eko heavy. No no oye osra bofu ayamfa dotie amono. Ono okoje. Iti ejuma wo ye around the clock. De bia ne se. Obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bonete se wono bonsam o ye de boye ni no na odi bone no ite ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutaya ebeba otansu so ebeba na ni nyina emu no memre uchi dia sita chine pintin ma urade chine pintin ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetumi de wetwapoa Ohuma kwa Job. Asasi so otini cheni penina. Na bonsa msi, hey, waya nwaye nisa, wabono humbaye, waya yisi, tina udiwe chino. Oso ni kwenzu Job, idi mkuni mwoso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no, siye ye awufo, unhumu, ye nwese, enipa, Omasakra, omajwia, omye nyankopo onkro ufono. Ombe chyo mwe fi boni biya hon. Yenche, imibusem, iti na inche mudu nai kusidu nsiano. Imibusem, iti na inche mudu nai. Enko abone fuo kwa imo. Na enfa, inipabone kwa iso. Kwetino. Ensine mfaso, emani, osi ensine mfaso manifri hon, na sain hon ko. Na ona jise woye boni ansa. Na untumi na jise wafi ubiasi ansa. Ubia wabe yuyasi na adi ose boni mkwa na medie. Ubia ujina hume nyame mempe eyeme tai. Me yasi nipakrobe fiasi. Tise unimu weya ube wajwe se enieme kosu abrabu mwe chumcha wenemu na maye mre minkwa sore minkinkan bible minyese ninyina waka se kwa. Onsa mo techre, opeso kwa kano huo jem. Base, yankupo ye wadom, Asi nyamu yiru fiwa. Eniso okuje muda. Praise the Lord. Rematu nsempa itinum. Nche mudu ekosidu mienu. Nya wakafa otansu hon. Bonsam diso reba nase wenyawa. Nodo otansu ayede. Aba. Onemni pasu niye tro honi etiwa temniye sresro niye kwekwe ona kristo smutan tan eni dukuti se ni okoton koko ese bebre ni ekagusu se nebe wa bambebu ese woni bebi e ofre ni bebi a okura anya dia obe makwan masa ni mana bu abamuda yeye osampo na onya ho den mo se nebe a obetumi atoaso o yesu mu no akọ heavy matthew sempeti num chemudu kosidumie no inshirani wa train into water wo. Na won na osoro ahenie no ye won dia. Nhyirane mo se wo ye amon na ota mo na medin ti odi atro kanse mo ni bia to mo so. Mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na ota difo a odi nkan no. Emre bi na me wo ebi one of the regions na Arabia wa so no mo awasakra fufro bae. Obe kani sema otaye ta no ne o hao ye ha ne mami bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne honse we jam prantwin wa ibi bia e mami ye hini ade ze nipa nde ne ma ba ne sekan bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio mami ne ne hise ya je wona mi bia we bia me kenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ota mo emi din ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo ma mo ni nye sese ni wese e woni mbosa mo bo mo boy nya katue bia o soro ne mo brasa ne ma no nyina e kosoro na so mo ni gia na o katue e kase o soro. Praise the Lord. Kai hun se ni mo asisa na o sresre o si mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katue aso e hefa o soro na san o te di fo odi kai. So the omo mudin kan omo pe heavy akwa ya ye die chire pe heavy akwa no va ye ana heavy nkrom pese o ti din kra because o ye de won tumi ko ho bio iti e wo si nya ntia se ya se mo no e be hwe no apomye nsa na ene ba ko ne e be fa davo fro ne afa bi se yesu maya kosisi e be wie asema e pese eti number 1 triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nuan ma omo nsakra eso ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi nsakra ona mu nso no mpe so omo twon sandwichi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye bai bo nchine. E koso wa jina ma urade. So we biye beba ota e biye beba biye. Tuwasu kuzisi ebe yye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ube di mkuni mbiya ano. Ake tuya oho e chen. Praise the Lord. Ti enche ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enche James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Mekan efri njichemo du miensa. Ekusi idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyankopona. Osono she. Osome she. Evise bonibi nsu nyankopon she. Na onu nsu nso ubiye she. Osu ubiya she. Ne ye onua na kono. A eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no nyinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no otechire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. Na wune oso ye nyansafo, a unise odi boni bie diagro. Na se utumu isi e jina se wunfa wuhun koto boni mwa, yanko ponsu bema waduma, libe jina wunko boni mwa yesu demu. Hebrew for woman itimi yenu, nchimudu ngoche. Hebrews chapter 2 verse 18. Osine namse onua hunu, esua oso onushe ye mwa manienti yesu. Utumubwa wa wosowo nfe nonso. Praise the Lord. ofa sohwe mu da di se minu mie no fa sohwe mie de ehoto no so a obeboa mie di sohwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nchemu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa osuru mu yesu yankopon ba no mu maye nso ya asem a ejina so kanu mu tenten praise the lord e wo osofu peni bi a oye kesi e wetwa mu osuru yesu yankopon ba no tumye nso asema ye jina mu kanu mu tenten nisi ijai asem no tuwa kwa kaa asem fufru bia. Yini asem fufru bia kaa Yesu mwa asem. Hallelujah. Ni uwe uwu mre mudu ya noso. Usie nansan o sore. Ubiha ube jine dieno omau adom omau tumi. Aube tumdia bobra papa. Nse uwe wabra bowe asasisu ha wako kaa osro fwa kron kron fwa na hon osro. Praise the Lord. Te kron kron yenwe sha asie wa asasisu ansani ya dia kwa osro. Matthew sempete di ununsia, nchemu edianai bako. Enamse sohwe ohono a sohwe fuwecha ye huweshi entino. Bible say, monyei na mumompaye. Amuwa nko sohwe. Sohwe titanghahaiso, sohwe ufie, sohwe uskumu, sohwe wejumamu, sohwe wa abontensu, ijasu. Bebia bofibia sohwe oho. Efuwe munkwa wunkwa wukurano sohwe edai. Ewoho. Uche ubi bodye. Ubi a onene to share to a share do ya nuko si baby nasa si nubi meka o de ho so he o baby a wo bi a so he o ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko so hwe hunhun pede na honam ne de emre hunhun pese o ko heaven hunhun pese o di nkunim honam de osu baby a ne ha yini heaven bi akọ ifi dotiemu na ebe sai akọ ti wo dwune heaven ho no so dwune si ye Amram rantie no ko bo ne di na tie gu so. Wusu so wo dwene se o pese o ko heaven. Ti Yesu se, se obetumi di honam no so nkuni mu a. Na honhom na nya kwa ko heaven a. Me ni mpae bo ho agro. Praise the Lord. Men fo nya me asem ni agro. Hwe se wo do ho be ma nya kopon ne na sem pa. E be bia bo sam be fa be bia no. Aka che se chinebre no pro wo hwe me ko untumi chime. Bo sam untumi chi wo Yesu di mo. Ehwe Yesu sohwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchichemu ba kono Matthew sempa no 89 nchichemu ba kono e kan fri ho ya hwe sohwe a e ba ya jin kwani Ewurade Yesu Kristo so ifi nchichemu ba kono wo se enna honhom no di Yesu ko sere so se obonsam nkoso no hwe no di muada ede duanaya ewiane anadwo no ekyire no ekomote no e normal e natural so wukyine komo a ekombe diwo yesu kyine kom ye nansa na nye ne nan ede duanan onidi onom ti na komote no pa na komote no na obonsam susu ti ten no abra komote no no wo hu so hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akwe come dino pa o power nso so a otumuri ensa nkyere ne je me ka kyere ne se ebo na edida ho no onane no nye pa no no ni bi no mo so ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na oba be ye nye ne je adwuma e no be ye nye nsem a heba wa kom mo nyina na ewo se wo ye nye nsusu ye bi eba wa kom mo na ewo se wo ye wadwene mo na ewo se wo ye nsusu ye bi ebe ba a day who call bonny mono if you're born some and he said, we so we will be on your brain now so soon your mere pe heavy and copa dear in so see be a bawa dream on our yet tea in chemo yen son or so here for no banning chamber say ne say so we need your copon banua cassa now a boy and an a panel bonsam no name say yes in your meba no this say a shell so we in your copon ba. Tembia sana oye. Osi na uhum ubuwa se wachiro se enye pano unko. Unipa na msubete na se. Na se mbiara ifri nyankupo enumo so. Ena obonsam dino kukru kronkru numo. Eno dino kujina asori fie netifi. Osi ni se. Se uni nyankupo banwa tuhunchine fom. Wachiro se unti. Obeshe na bofo. Wabesuwa uo onsem. Wanfa unai ampembo. Nso bonsam wenye mtesti pa. ukotu bi no yi bia firi no de bia ka ho she say when uni mu a because dey no cry bible o yesu ese ni se watro bi o se enso erado yakopon ye dey ehwe menso erado yakopon enhwe onse am no wie yo yesu adi ni so nkonim ba komie no o samma no subi o no fa no bi o ko bi potin tin bi so eno chren wiase ahenie ina enemu nyam no se ne se se obekoto asore me a anka me de yenum nyina bae dai e be ma na yesu se ne se fri hoko satan wa tro se koto sorry erado nyankopon no nko anasmo no in the first place bon sam ne ma so di ma yesu e ne dia bible se wa nye bi wan kwati yesu anye bi pia o ye nyankopon ne opo ade obo wiase na yesu gyina ne nkyɛn onam ne so no ye bibia na wo bae a wo se meme de be ma ade enye wo dia ye de ma ene bonsam onjai sa so hwɛ no o ma wo so iku gyina bibia wo be hu adampa wo be hu ka papa wo be hu ne ma papa e ma bibia o so enye di kra bo mu ase keke me de we nyina bae de be ma and then you put more call some unfair for occultic people. So some for near the call jitumia, a bit me a boy moment yesika, ubin yesika, but ubefri yami. Sike bia ubin yan okay, who say, enam kwam boni suna apa, binya millions of dollars, but ukra udi asesa sika. Ubia u. Si soon or an adjun se obe pesika papa papa papa. Se drew bra u no nye bi pa. So de wu pass on or friend y rebai. O kachre ni se. Si se mi babi wu. Na senka yanku pon di mi be tu ko pote ja wumu mfi pepe pim 1 million. Anka we yimi anka me pe. Si se senye mi si bo me bre si kan kwan am hihe a man hihe nyameno. Me ko I chim. Akotremo afibo o chire ni sika ahodia wo o se na wo ho no sa na emei aye wait age bia mo edu apia me ati me ko hell ni pepe wa dwin yin se jama sitren nyina ne se onye sika o mo hwehwe nyame nka ho asitren nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibio bia ni wiase nyame nka ho bia who say, oh, qua, unco yame ho. To mummy yam brain fifi yame, send a bear ye fee ha qua, and fa unco ya da car, and a beco. Poor or see my siamity, Timmy Raddy, me would na ye raddy dear. Why, and I will tear see mano. Say, Bassy would na, why, and I will be one mano. A we ya pa, or so shen within ye pa, meant nancy. Emfa ukra ensi san iwiasi ni muniema. Daniel, oma yeti asiese. Emanu sufri ni krum eko Babilono. Israel, maimuko Babilono. Eno kwa himfie. Onyeshe de yinipa sebi omusi siswo. No mawa nsa. Ekane omusi nsapa. E mawa ebyane pa. Ebyane ye yoku mama abosom. And Daniel ne Shadrach Meshach ni Abednego si no. And so we share. And now my young mama bosom just say, Yamifu Frubi can't Israel Yankupon, Juana, Yahoo Yankupon, into me, and son of the Yenum, and Mobo and Fifi, Tinya dear Ebay, O my and Hahama, the Daniel O Boni Trim say, On Faw, Hini, and San Wonum, in a beer near where dear young mama bosom and Canano. A bonny trim se won kuni humfi. Onfa bonny be and for a foreign home. Send grow for many a bro mo call heaven on for bonny a day and for a foreign home. And to mean me anom, I will say a tear seeing an answer will say, may I need da ho papa papa papa. A rain, I am mon pie. Send ye bayer, quite pure bon some be fast or bad. Nay ye huno, ye penny friend in chain, ye sin a quine with yes to Christo dim. So here I come once, so he be a bonsam or tetri. Yin yame so here do ko boni mu bia nyankopon enka ho bonsam ne teachere a wo piepie woti ko se ne be a obeye te se wo no we free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko a ho bonsam ba o ma mu nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko a ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph ononko ana na oho Potiphar ire ekoso no hweye Akan ononko ana na oho ekachiron se obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ononko ana na oho na osomama yekofre Bathsheba Samson ononko ana na oni Delilah oho nipe bia obon Samson hwe dodo na obehwe ononko ana odi susue na ba se wotope na wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam se ode sohwe no ba na udwani free mu ti eve se wo so no hwe se na madi nka aka se na be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di jobo ka kyen se ne re ka kyen se dwumi nyankopon na wu ade so ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye se se obetena se nti wo hwe bible mu a enipa bonsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese ogye sankrofo no nyina efi nyankopon chen na menu mi no de ye manu kwan e wo Yesu Kristo de mu si ye manu kwan wo Yesu Kristo de mu Ahab o mano ekogye obi bobetro a indi senka ogye na Miriam so unia ni Moses yankopon yi ni ses of penin akoteba bi na ne nkrofo di ne honkonkonsa de se ne ene bi num di won sofo honkonkonsa no enye nye sofo bom pae ma osisi nyame asem ma ose ne be ya obekọ heavy na na akotena bi na utwa na dapa na wo dem no bi su kra wonye wo hwe waye obi bi mpo akọ ni che kọ kanse sofo de o ye me na nye mi de na odi ise wa kuma mu na osu bu ofu sisi ase basi wu o saati bi en ma be ko hinfa biso ana sofu kra ni mse wa fumo nti moma hin hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwo mutan a ebeba na eni se ye hwe ase se so hwe ba na se wan hwe ase a onye bo ni bi en tie yakopon e ba osu be en pra pim na pim no nyina ugina ho a onye di bo ye ni ne mum se ba no wantumi en nyina ni se so hwe bai won tumi nyina so pe so di nkuni mo so hwe mu a fa ho to onyankopon adom so praise the lord e to su mi no kai hu se so hwe bi en to ji de ni pa de nyankopon ye no kwafo so ho ma won so won hwe ni e bru wa ho din so da nti se ba nyanto bo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a be fa so adwane nyame be kire praise the lord hun hun se wewu amabɔ ne se ba se obi no mo nsa se die ne se nipa kro no wu ne edida no wu pa so na ne namfofo akɔre nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntumi nje ko ntumi nje se ko training sa ji pe o mu nyina be dwane mka se obekye sama no obekye oh iti wu a honhun mu ye ka se wewu amabɔ ne a bɔne twa mu pa nso so enkiki bɔne atwa ho ahyia womfa ho nya dɛ nkɔhyɛm ɔnipa pii bɛgye w'ani wɔ bɔne mu de atu ɔ ho wo deɛ wopɛ heavy akɔ nti wo ne bɔne to nkwanta a moapae nyɛ adeɛ a wode wo ho bɛfɔrefɔre bɔne kenka wo bible da biara so wopɛ sɛ wonya nkonimdie wɔ sɔhwɛ ne ɔtaa so a kenka wo bible da biara abɔ mpaeɛ da biara wokae bible no abɔ mpaeɛ ne nyame ayɛ ɔden ɔmo ahoɔden wɔ honhom mu nye no nkon peso di nkunuma si obonsam kwan no obedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di akire ne a enyina bible so edu ko bone mo no ka che se de bi obonsam ma hu nya dia medi wachi twani free so he for no nche ti se ne Joseph twani free Potiphar re enche no bra ne ma me no peso obuma no no ne ye bone no si de bi mitumi ye sa de no be de no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord namfo biara omo wo wiase ombe twetwe akọ bọni mu a omo ba wo nche no me paucho po omo wai nya de wo so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ofie na o ma hwe ase wo onimu ni se otena ho om de bọni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam trene ekwa this is a ho kire bewia so bi episika na obi abaus me enkoye for one na me enkoye azan ebi nyeska bebre ebi untumi nye bi we ogidi ne wo pehavi akọ Yesu sisi oni penye wiasi nyina na ohwere ne kra mfa so ben ene wom. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti ho kronkron ani trema urade wo sori de bi an opepe na ni echichire wo na oyeye ye ne ma emfra. You have to report such people. Kanchrenes wo enti akashen se me kanchre me so for. Me pehevi ako, me mpe abrabo boni biya. Sansuna ye bema suno wo baby su dede wako boni mwa. So eni abre pa wakano su unti ya kanchre wo so for. Sene bea obekasa achre no na watini huo fri huo. Sene ya Daniel 18 huo fri boni huo. Praise the Lord. Nini na pa huwa renew your consecration every day. Di biya. Which na se rade. Menya hevi ya mkwa. Hifa na mekro. Bitumi yako trenji afibo. Rade hume mobo. Buwa me ma watu munu no sumame. Senebe ya menanti treni mu. Kronkron ye mu. Mi mkwa ninyi na. Edame kame nye gusu anasi Yesu bebano. Na hevi ayeme dia. Bebi ya ubiano mepese ye bompaye. Na ude uhon eshe unyanku ponsa. Na kachiri rade se omwawu. Senebe ya Yankupon Adom. Ni watie no. Betu mdia ye juma. Tie na ye. Inshira bedi wechi. Yesu sise. Muni mwenye na namu ya. Inshira nemo. E kasachira jidifo. Kasachira nkrofo mu pehevi yako. Kasachira nkrofo matuo mu mfi bonine bonsa. Miwi asise minaho. Se nini na ichi no. Bonsa mbeba beso wawe. Ode bonine beba. Ona mu mame so. Ona mu papa so. Ona mfufu unu ya namo so. Fiye. Senebe ya umo umo asima sohe. Penduduo wijina hono. Unye di boyeni. Nemo se umo umo asima sohe pe. Awe fia sea. Nwa beye di boyeni. Unye mitumfo. Eda wasi. Unshishe pa. Awo maye. Senebe ya. Ibitu miyako heaven. Wene yebo nseme hiya yene tai. Ibe bie nembiano. Otiteye senebe obemi ya fia se. Ene una mwase msuwa chre chre. Se mfahu bebi obo nsambe faba. Inyine pinti. Nkunimbe yendia wa Yesu Kristo demo. Bompa ese ubema yenia ihunu adie etrania ihunu. Asun etia se mtrania etie. Na bebi obo nsambe usu ni minimono yehun se ewono no obano. Jenye fri ninche wa Yesu demo. Yesi ni kwa wa Yesu demo. Radie bompa ese ni ati maninye mkwa, maninye asumbye, maninye ishramaye wa Yesu demo. Nyesi etie ni atuogu, maya adumwa ibitu mdia ye juma, yetumia ye nkuni mudifo. Se basi uomo mkwa mwa yetumia kase, etia sima radie uunso ya nidia. Radie dawase, ama nibia unkrofu wa fumu, anase omu nemo radie uomfrimo. Nye wanama manie mwa na bumu obu, opeso otune babu chune. Pesu uchenya mesumu, radi husafu unu nina mbo Yesu Kristo demo. Subinsu ato sohwe mwa, nase hongkronkron frimu, nani ura ho unhuni ya wanya radi. Mpani sobe masafu unu nina asu esi wanaisu biyo Yesu Kristo demo. Eda wasi, suwe ti, nwayama ya Yesu Kristo di nkesi enumuni ya bompa, safu nunka, amen. Amen, amishra mpa,

Nebuchadnezzar a ebufo sei eba no so se ne yankopon ya dom a yato aso ehwe Daniel eti ba kon nchemu miensan ukan fi nchemu ba kon o se Yuda hini Yehoiakim afia toso miensemu no baba hini Nebuchadnezzar ba Jerusalem na obekin hien mu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni yankopon efie norma no bi hye ne nsa se ba se o ye yankopon ba na o pese wo free nyame nche ya nyame tumu de o hye bonsa monsa e mane tete o se ne be o ni be ba ho su no wa bompa ye no asa be yankopon nche bio ti yankopon no ana de Juda e hye Nebuchadnezzar nsa ti e ba sa no hu so se nyame ti ho pa na se sa de wo ya ba na e misu che nyame ni pepisa na ya na omodwene se ba se bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osuche ni penyina e di se wotu aso nchimu miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo mu pedi huni dem ni nyame no de wo fa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heavy abosunsunfo mpo pe bibia mu pedi e huni dem kwa babu mu ye wai de di ho eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na owu hunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onchre won ma won sua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so mu sua Babylon de no bi nti sa wo musum ohene anye ye ohene yi won ahinua ne ti o ma waduane emre no nti ma menka story no o ma waduane a o so mu di o ma onsa e wo so o mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bi a o firi Yudafo no mu ni Daniel any Daniel idin omo de frere no ne Hananiah Mishael eye Shadrach enom frere no Asaria ene epiafo ohene no totu won din idin omo de totu Daniel ne se Daniel ofre no Belshazzar ene oto Shadrach Hananiah Shadrach ene oto Mesel Meshach ene oto Asaria Abednego ne chesa himfie ne nkrofo no ye dey frere ohene nim wonpa na Daniel ebo ni tirim se onfa ohene nua ne ne nsa onunu enwuni ho fi ti wo sre piafo ohene no na wanwu ho fi enra yourself pene na ochrechre min de nwumre bia ochre globally ejuma ye fo no asofo no eno se na Daniel oti ne ho sade ye boni pa onfa ne honka ohene duane a se bi wo kuma ma bosom ni nsa wonom omfa bi nka no ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akire obekire dayase ama ohene abra na komfo ni nkabrekirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame be bie sade no so akire no so de sade ema no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebuchadnezzar hankwa na okire dayase o osa akire ase bio ema Nebuchadnezzar bio chapter 4 osi ne nyame onim se nyame peso odi ne ye bribi sronko ne bibi enwanwa se boni pa de lalai onye da nye nonko osi na onim se emre bi atamfo de ne kotu jetabuo ye do tu jetabuo mo nipa be ne betumi agye nyame nko a nti se wukai a bra ohini bisa se Daniel oda so te ase sina na nyankwa da mi nyankop ose wo nyankopon som ni dada otumi agye wana ose na na wa wonim se
Minye boni tie nyame na wonso memfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. It is ye sisu dye, sisu dye, sisu dye. Nyansa sisu ankuna binya bambo wa kronkru ya ni trini mo. U ko heavy straight. Nese boni wo huwa madamfo. U tu min kobi mani nye ye. Te menfanse ya de mwanwe biya di hun hun biye u biye ntu minye. U tu min yanke enkanchro. Nyamin kanchre yensiye nyadiye ye ntu minye. It is a obi adresu hutu mkwa jie mapa. A huti ene kronkru ya de ko heavy ya mi mami papa. Shase na ye. Min tie ne munu ensi wa sun kaso we dia dedo do debi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini nuane ne nsa onum nu muni hufi ononko oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sweepian for hini no na wanguni hufi wo nyankopon so ma Daniel nya apian for hini no animo adoye eni mobro no onyene ni mu adono nyemi ni nyame wo mu abibia ba ye papa nu ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monti ase mu no chese on befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sasade na microphone nyina ye tukutuku na hana hana san microphone nyina efo bo se na no popo ahwe na ni trate ti wo kan ni plain oho san hwe ya be manya se mo ohina na osi don't worry we dey try us prove us ye ye bedi cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hine endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye beji na o hine ni ehwe ni nyame wo mu a ne matumu ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko gina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bi praise the lord O kan chiche monkro kosi du ba kuno a wo se na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya miwura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esin mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebetimiti ohine nim na Daniel kachiro pia ni a ni pia fo hine no si Daniel hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe dedu e na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahinuane no enim na se de ubehuno no oni wonku ani se base ehun anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amedi nkan kan kire wo no o mo se o mo hwe dedu na a antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone bi se se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho wonti obi onti obi de mane no obi nso onti de e mane ho Iti jani, boni ne bata papa, senye beya. Iti haye hun, se Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego, Nebukadneza weni mo. So kateni ni, se mfa hon, senye ankrofwe. Ono akany, se omu she sa ankrofwe, no senye omu hun, isi fe, si tiye ni adeno, uke nchi mudun sun kusie dununa. O sine mranti wabanen, unyanku poma wonguma ni nyanse nyine emu nimdiye, enye nitiye, Na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebukadnezar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim
nyansa ni hunumuase mbiara o hini bisa wono o huwonse o cheni ekuruchire fuo eni pedia fuo e hunufuo a wawona hini ye njine munu njina empre du hallelujah 10 times better uo nyami honhumu umua you are 10 times better the spirit of God in the heart of